nipples. My shoe, mini chalote, beye kambu. Cartoon, eno biya che akoye tattoo. Baboon, kichi ni siya, oyusu shampoo. Kos ni siya pro, jimi, oye fanfu. Netu, eni GTV, beye